Ndazwa nifunde, ngeza lafta nunitinani. Mwirinu fenu ipitiava na nvuahari manutulu. Nalana vavatfaske futkazu, vunikazu. Kasainurua nasfansi antenue, tiku manutulu.

Quantum yun kesam turew. Sai, sai. Sati ya no yo, sati ya no yo. Saudun fazavana. Ya safana kila na tes nam tarat. Squafa kum fada fara falalana. Ansuno watiam. Atiam tutulon swanat. Sati saudun fandesena. Tiro kita na reta mi akuk. Dona tia talit. Tintirena. Fafu fafu asien yam tan lunak. Sati saudun esurat. Mira na kitin. Mandif na las. Ranya faran waf lamba mena uat. Tadu iran fita in fiena na sanganas. Sati saudun so tuzo. Tsmana tuk pnuna kotun ftiavana. Tetok sakaf panansi kenyam tafanao. Anengukuni andwaf kotun yavana.